misè ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa, frè myo, sè myo, tout ayisyen kap viv nan peyi ya ak nan lot peyi. Mande bon Diye fè pa nou, fè pa inosan yo. Pa kite yo, peri menm jan avèk mechan yo. Mande bon Diye fè pa chak ayisyen. Réveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak ayisyen. Si tout si la yo ki konsene pou nou kapi bien soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Diye ki met la vi tout moun nan, ka viv nan tout moun nan, e ki vle la vi pou tout moun nan. Merci.